Mabalakar na sa mamasa. Mabalakar na sa mamasa. Mabalakar na sa mamasa. Binyami kasa, kesyo de ko talaga pasa. Mabalas ni Jude.